0: ijambo ry'ubugingo. Ijambo ry'ubugingo ni ikiganiro cyo gusoma Bibiliya mushikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje, ni umuco umurikira mu nzira yanje. Zaburi y'ijana na cumi n'icyenda, umurongo w'ijana na gatanu.
1: Chuti mukunzi wa Radio Agakiza ku isoko y'ukuri, ndakuramukije. Amahoro y'Imana abane nawe. Aka ni ka kanya ko kwicara ku birenge bya Kristo kugira ngo wironkere ijambo ry'ubugingo. Ni umwanya mwiza wo kunguka ibiva mu ijambo ryahometswe n'Imana kandi ritanga ubugingo. Ikiganiro ugitegurirwa na Julien Manirambona, kagishikirizwa n'insamirizi Agakiza ku isoko y'ukuri. Urahawe ikaze. Dusenge Imana. Muremyi wacu kandi Mana yacu, dufashe kano kanya kugira ngo tugusenge, kuko atawundi cyangwa atayindi Imana ihwanye nawe mu bibaho byose. Icyubahiro ni icyawe, inganji ni yawe ibihe byose. None rero turagushimiye kuri kano kanya uduhaye, aho tugiye gufata kanya ngo twige ijambo ryawe. Uridutahuze kandi mwemu wawe aritahuze no yumwene data agiye kurikurikirana. Nibyo nsabye mu izina ryera rya Yesu Kristo. Amen. Kuvayo ikigabane cya cumi na gatatu. Ibyagezwe byo kubibutsa uburyo bavuye muri Egiputa. Uhoraho abarira Mose ati: mundobanurire imfura zose n'iby'uburiza, icy'ubuzibura cyose cyo mu Bisirayeli ni icyanjye. Ari mu bantu, ari mu bitunzwe. Mose abarira abantu ati: muze mwame mwibuka uyu munsi muviriye muri Egiputa mu nzu y'ubujya, kukuhoraho abakuje ino ubushobozi bwinshi. Nihaze hagire imitsima yambiwe murya uyu munsi muviriyeyo n'uwo mu kwezi kwa Abibu. Nuko rero Uhoraho niyamara kubashikana mu gihugu cy'Abanyakanani n'Abaheti n'Abamori n'Abahiwi n'Abayebusi, icyo yarahiye ba sogokuruza banyu ko azokibaha, igihugu gitemba amata n'ubuki, muze mwame mwitondera uyo muhango muri uku kwezi iyo gutashe hose. Muze mumare iminsi indwi murya imitsima itambiwe, maze umunsi ugira indwi uzube umunsi mukuru w'Uhoraho. Imitsima itambiwe izibe ariyo iribwa muri iyo minsi uko arindwi. Nihaze hagire imitsima yambiwe ibabonekamwo cyangwa umwambiro mu gihugu cyanyu cyose. Kandi kuri uwo munsi umuntu wese azabarira umwana wiwe ati: bimbikorera kwibuka ibyo Uhoraho yadukoreye igihe twava muri Egiputa. Ibyo bize bibabere nk'ikimenyetso gishyizwe ku maboko yanyu nikibutso gishizwe hagati y'amaso yanyu kugira ngo ibyagezwe by'uhoraho byame mu kanwa kanyu kuko uhoraho yabakuje muri Egiputa ubushobozi bwiwe nicyo gituma mukwiye kwama mwitondera iryo bwirizwa mu gihe cyaryo uko umwaka utashye ibyagezwe byo kucyabaye ubuzibura cyose kandi uhoraho niyamara kubashikana mu gihugu cy'Abanyakanani nkuko yabarahiye mwe na basogukuruza kwa zokibaha muze musobanurire uhoraho icyitwa ubuzibura cyose n'icyuburiza cyo mu byo mutunze ubuzibura bw'icyitwa ikigabo cyose buzoba ubw'uhoraho kandi cyana cy'indogoba cyose cy'ubuzibura muze mu gicunguza umwagazi w'intama naho nimutagomba kuyicungura muze muyivunizosi kandi imfura yose y'umuhungu yo mu bana banyu muze muyicungure kandi no mu bana banyu nihagira ubaza se mu gihe kizoza ati bi nibiki aza mwishure atuhoraho yadukuye muri Egiputa mu nzu y'ubuja adukuje y'ubushobozi bwinshi igihe Farawo yari yanse kugondwa ngo aturekure uhoraho yishe icyitwa uburiza cyose cyo mu gihugu cya Egiputa imfura z'abantu n'uburiza kibitunzwe icy'ubuzibura cyose cy'ikigabo tugitanga ku kimazi kuhoraho ariko imfura zacu zose z'abahungu turazicungura ibyo bize bibe nk'ikimenyetso gishyizwe ku maboko yanyu kandi nk'ibishyizwe mu ruhanga hagati y'amaso yanyu kuko uhoraho yadukuje muri Egiputa ubushobozi bwinshi Imana icisha Abisirayeli mu bugaragwa nuko rero Farawo amaze kurekura abo bantu Imana ntiyabacisha mu nzira icya mu gihugu cy'Abafilisitiya n'ahariyo yari irashe kuko Imana yivuganije itabantu boye kuzohava bicuza babonye intambara bagasubira muri Egiputa ariko ibajyana izingu zingu ibacishije mu nzira icya mu bugaragwa ahabangikanye n'ikiyaga gitukura nuko Abisirayeli baduze bitwaje ibigwanishwa bavuye mu gihugu cya Egiputa kandi Mose ajanisha magufa ya Yosefu kuko Yosefu yari yararahije bene Isirayeli bikomeye ati Imana ntizobura kubagendera namwe muze mukure amagufa yanje ino muyadugane bava Isukoti bashika basagaza Etamu aho bugaragwa butangurira uhoraho ku murango yabaje imbere ari mu nkingi y'igicu ngo barongore mu nzira mu ijoro yabaje imbere ari mu nkingi y'umuriro ngo ababoneshereze kugira ngo babone uko bagenda ku murango no mu ijoro ya nkingi y'igicu ntiyava imbere y'ubwo bwoko ku murango niyo nyene y'umuriro ntiyabava imbere mu ijoro kuvayo ikigabane cya 14 Farawo abonye kwa Abisirayeli bagiye acha agagwa Uhoraho abarira Mose ati barira Abisirayeli bakebanuke basagaze imbere yipi Hahiroti hagati y'imigidori n'ikiyaga aharabana nibayari Sefoni aharabana naho hantu abe ariho musagaza iruhande y'ikiyaga Farao ahava iyumvira ku Bisirayeli ngo igihugu baciyemwo bahuvye ubugaragwa bubataye mu mbobane maze umutima wa Farao ngira ndawukomantaze abakurikire nanje nzokwiheshereza icubahiro kuri Farao no ku ngabo ziwe zose kandi abanyegiputa bazomenya ko nduhoraho nuko Abisirayeli babigenza batyo maze umwami wa Egiputa baramubarira yuko abo bantu bacitse Farao n'abamenyekana biwe baragagwa ku bw'abo bantu barabazanya bati mbega twakoze iki kurekura Abisirayeli ngo bagende ntibabe bakidukorera azirikisha umukogote wiwe ku mafarasi ajana n'ingabo ziwe ajana n'imikogote 600 y'indobanurwa n'indi mikogote yose yo muri Egiputa n'abagabisha bagaba abagendera muri yo bajya mu ntambara nukuhoraho akomantaza umutima wa Farao umwami wa Egiputa akurikira Abisirayeli kandi abo Abisirayeli bari bavuyeyo babakubagurije nuko abanyegiputa barabakurikira bari n'amafarasi n'imikogote byose bya Farao n'abagendera ku mafarasi n'izindi ngabo ziwe baba hambiriza aho bashagaje hafi y'ikiyaga iruhande yipi hariro Hahiroti aharabana ni bayari Sefoni Farao abegereje Abisirayeli bunamura amaso babona abanyegiputa babomye inyuma baranduka imitima maze batakambira Uhoraho babaza Mose bati mbega ntamba zari muri Egiputa mukutuza na gupfira muri mu bugaragwa niki cyatumye utugirira utyo kudukura muri Egiputa iki sicyo twakubwira tukiri muri Egiputa tuti nuntureke dukorera abanyegiputa kukwiciza kwaruko dukorera abanyegiputa ko dupfira mu bugaragwa Mose yishura abantu ati nacyo mutinya mwihagararire gusa murabe agakiza kuhoraho agakiza Uhoraho agira ngo abazanire uyu munsi. Kw'Abanyegiputa mubonye uyu munsi mutazokongera kubabona ukundi. Uhoraho niwe agira ngo abagwanire namwe nimwinumire gusa. Uhoraho abaza Mose ati, ni iki gitumye untakira? Barira Abisirayeli bakomeze bagende. Nawe umanike inkoni yawe uramvure ukuboko hejuru y'ikiyaga ugitandukanye. Abisirayeli bace hagati mu kiyaga nko ku musozi. Nanje raba ndakomanta z'imitima y'Abanyegiputa nabo bahake babakurikire, maze mbone kwiyesha icyubahiro kuri Farawo no ku ngabo ziwe zose no ku mikogote iwe yose no kubagendera ku mafarasi biwe. Maze umumarayika w'Imana yahora abagendera imbere, abayo agaruka inyuma yabo. Ya nkingi y'igicu iva imbere yabo, iraza ihagarara inyuma yabo, ijya hagati y'ingabo z'Abanyegiputa n'iz'Abisirayeli. Ku ruhande rwa bamwe hakubikiza igicu hacyura umwiza, ku ruhande rw'abandi haba umucyo wo kubonesha mu ijoro. Ntibaruha begerana iryo joro ryose uko bajabutse ikiyaga gitukura. Nuko Mose arambura ukuboko hejuru y'ikiyaga, Uhoraho ahuhisha umuyaga mwinshi uvuye iburasirazuba, ukesha ijoro ryose, usubiza ikiyaga inyuma, amazi ayagaburamo kubiri, ahindura ikiyaga humutse. Maze Abisirayeli baca hagati mu kiyaga nk'abaca ku musozi, amazi ababera nk'umurombero iburyo n'ibumoso. Abanyegiputa nabo babakurikira hagati mu kiyaga babomye inyuma n'amafarasi ya Farawo yose n'imikogote yiwe n'abagendera ku mafarasi biwe. Nuko mu gihugu cya Egiputa Uhoraho acishiriza ari mu nkingi y'igicu. Nuko mu gicugu cya nyuma Uhoraho acishiriza ari mu nkingi y'umuriro n'igicu, arunguruka ingabo z'Abanyegiputa azikivutu, atuma amagurudumu y'imikogote yabo afata ntiyaba agikwega neza. Maze Abanyegiputa baravugana batenda duhunge tureke Abisirayeli, kuko Uhoraho abatabara ari we aturwanya. Uhoraho abarira Mose ati, ramvura ukuboko hejuru y'ikiyaga amazi ateranire ku Banyegiputa no ku mikogote yabo no kubagendera ku mafarasi bo muri bo. Nuko Mose arambura ukuboko hejuru y'ikiyaga, umutwenzi utambitse, ikiyaga gisubira muri nyina. Maze Abanyegiputa bagize ngo barahunga, Uhoraho abacurikiraniriza hagati mu kiyaga. Nuko amazi asubirayo arengera imikogote n'abagendera ku mafarasi mbere n'ingabo za Farawo zose zari zigiye mu kiyaga zikurikiye Abisirayeli ntiharokoka n'umwe muri bo, ariko Abisirayeli baciye hagati mu kiyaga nk'abaca ku musozi, amazi ababera nk'umurombero iburyo n'ibumoso. Uko ni kuhoraho yakijije Abisirayeli kuri uwo munsi, abakura mu maboko y'Abanyegiputa, maze Abisirayeli bibonera imibyimba y'Abanyegiputa irambaraye ku isesero ry'ikiyaga. Nuko Abisirayeli babona ibihambaye Uhoraho yakoreye Abanyegiputa, baca batinya Uhoraho, baramwizera n'umusabyi wiwe Mose. Mugenzi nkunda, ikiganiro ijambo ry'ubugingo tugisoreje hano uyu munsi. Icyo ndagusabira nuko wohitamwo ijambo ryayo kugira ngo udusangwe utagira ko mugayo. Dusenge Imana. Data muzigamye wacu, turagushimiye ko wamutugirira neza kandi ukamudukingira byinshi n'ibyo tutabona twebwe abana bawe. None rero ndasengiye buri wese ashoboye gukurikirana kino kiganiro, umwugurura umutima, maze igihe cyose ijambo ryawe rivuga riba ari ryo kudukiza no gukiza imitima yacu, kugira ngo Yesu Kristo niyagaruka azasange tumwiteze kandi tumwizeye. Nibyo dusenze mu izina ryera rikiza rya Yesu Kristo.
0: Muhejeje kumviriza ikiganiro ijambo ry'ubugingo mwashikirijwe na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Mufise ico mubaza canke mushaka kudusangiza intahe yanyu, mushobora kutwakura ku nomero 79861 ubusa 39, canke kuri 69351 104. Muragahezagirwa niyasezeranye itazi kubesha.

Nagire ndabashimire bakunze ibisamirizi agakiza mubandanya kudukurikirana mwese muherereye abari ngaho mu cyankuzo bari gitega ikabari makamba ikabari ngaho mu cibitoki namwe muri bubanza namwe muri ngaho ibujumbura mwese mukomeze kugira ibihe byiza n'isamirizi yanyu tutibagiye Merkiade ari ngaho mu cyankuzo nawe ukomeze kugira ibihe byiza munyonga ngaho muramba sinamuziga ika nabandi bose mamagoro kundava mwese mukomeze kugira ibihe byiza n'isamirizi ya

niyeze makamba ndifurije akayabagu odasi mugenzi wanje akayabagu keza ku kubantu mwese munzi ku izina rya gishimo muyonga ngaha ku Rwanda ngo ntaravuga butumwa ya buheka amahoro ego n'amahoro ndi irakoze Ferdinand Mukarinzi akayabagu keza ku bavyeyi banje madame wanje n'ibibondo akayabagu keza ku tuvukana akayabagu keza kuri

0: Allô.
1: Ndinijimbere ndaruse nare niyagwe mama.
0: Urakoze cyane ugireka yabagu.
1: Emwe namusaza anje nyabubuye.
0: Murakoze cyane.
1: Emwe na mama niyo nkuru.
0: Wa nyuma.
1: Bashaka bari nijimbere mu bihembe.
0: Murakoze cyane.

0: Allô?
1: Allô?
0: Ni sawa?
1: Ego, ningabira imana rego siya matana na gyani kuri za kanyabaku keza mkinga na hewa anje.
0: Ego.
1: Umana.

mamaza amazu meza nikorare yose arakiza ngaho yuhandagaza undi atwandikiye nini nzigama akaba ari kumutakura yifuza indirimbo abashakashatsi yakorari umunezero hariya mucanika urakoze cyane undi atwandikiye Diane Gihungwe yifuza indirimbo yakorare La Voix des Anges Gihungwe ivuga ngo umunezero undi atwandikiye nino sanga umukenzi indirimbo ni ya LLO Australia ngaho ku bumbiri nibo batazire ngo bizogaragara urakoze cyane Divine wamushyizeho no munsi undi atwandikiye ni Jose akabari ngaho mu ijabe akaba yifuza indirimbo ya akaba yifuza indirimbo Sheri yaririmbwe na Happy Family urakoze cyane Jo undi atwandikiye ni Iveta hari Muhanga akaba yifuza indirimbo ya Tumbira Yesu Muhanga indirimbo bataziriye ngo si amateka y'isi amateka y'isi urakoze cyane undi atwandikiye ni Ani ngaho ku matafari yifuza indirimbo ya Enoke yitiriwe amaparara urakoze Ani ubundi utabwiwe amaze kudushikira ari ngaho mu Karinzi ni watara yifuza indirimbo wa kwiza umuco uvuga ngo amaraso urakoze Jonas ngaho mu Karambira nawe yifuza indirimbo yakorare kurikira Yesu mu Karambira yitwa muri Yesu turumwe urakoze cyane ngaho hose kukira amana mu bandiye mu gihe byiza ngaho irugazi namwe muri kumwe natwe ngaho ituye mu bandiye mu ruranigwa Emerine mu Gisovu cya Mubanza yifuza indirimbo yakorare umugisha w'Imana yo mu gashinge bataziriye ndababara Terence yifuza indirimbo ya Good News hari Magen ivuga Yuda undi atwandikiye ni Nadi

karibu wakumvise korana umwete umukunzi usambiriza gakiza kwisoko y'ukuri uzabibaje cyane gusuba uko tubyumvira mu gihe tukiri mu mubiri muri uyu mubiri cyane kuburyo uziyumva izabibaje cyane gusigara muri nosi ya marira y'agahinda.

0: rya Bibiliya ni cigwa kibafasha gusoma no gutahura Bibiliya mukoresheje indongozi yo kwiga Bibiliya.
1: Sabato diwaniro
0: murahawe ikaze.
2: Shuti mukundwa.

Ego bakunzi b'ikiganiro tuyitazire ni hano kirangiriye ikiganiro cy'uno munsi ndagukengurukiye naho ubuta ubandanye ubana n'umwami wawe kandi ubandanye utazira imana yawe ikiruta byose izindirimbo ubandanye uririmbira hano ku isi uzigira igikoresho cawe cyo kwa mutazirisha imana umunsi ku munsi umwanya ku wundi aho uri hose mwari kumwe na Dolphe Mbazumutima muri kino kiganiro usenge wakoze mana kubera ko wabanye natwe mwa kino kiganiro rushiriza kubandanya uzigama iyi nsamirizi yawe kandi wongere ubana n'ibindi biganiro biza kubandanya bikurikira mu izina rya Yesu amen wowe ufise ikibazo canke ugomba kunganira inimero ni yayindi 6 8 7 3

niwa undi yazura n'abadi barapfuye bakaba bazima, niwa undi yapfa akongera kazuka. Muze tumwizere, muze tumwizere, ashoboye byose.